sige niya, panduka nung duyo o niya, kuwe kiwi, duka nung tukong diitak ka na yubi. Ta siya sinabi, inina ato niya, to inig mo si indo, hapa nung duu, ta yak sira, ko, sugura vikabi kung, sira nabi kung wabatura, ko ya kan di kumani nung du, di kumani in di kumtundu, di kumani di sandu, di kumani ya ako sindu, rara kuhan nung wabudu, at kung di tiempo ra iyo kung sindu, ta si kung, niya ba asin, Ni tu mundo, ni nada tu, ni ellos ni ayuno. Tu pi, ni tu, ni mi pi, ni tata tu, ni a cuequi.